0: tieme wodi ka je numbers bi me be bubo numbers bi sa numbers ne piamu na obi di ama wa enkotwa entusika tungu te patro tini ne chemin so ade we akedi kwasa me wadi afidi ne kwampo rodi we fo no enhye da makwan sa me kase me be yesa dwono mu mpeso mbepene eti se wuti minka mia kase ne makato mso mma menye se de be ya tiefo nkotusika ngu eti uti mo di ka kwadia be obi anasa afi na obeje ana waje onye ntwa ya nyabo transa me be bubo numbers bi sa numbers emmo eye nyame adoma ochina ebnada ade chie tuesday ya sama we emmo etinya abotre na me number papa na ebebona wo me ho ma me nika me bo numbers ni bia emmo no na obi dia mo wa wan kwan kwutwa ati phone pamcho munti numbers yi na mun hye no so nyine nyina na metimi aba ma wono but me bo bia chiro e pa 12 31 46 89 single 3 78 82 59 18 90 44 sa numbers amedi ma we patcho emmo me se ko biem 12 31 46 89 single 3 78 82 59 18 90 44 enye manu dudu nya na meka baka kre we me chiro se emana emmo no minim eye ochina ya brada lucky tuesday numbers no patcho ochina de ya na me compatcho ochina brada a date ne ye 2nd june afi 2026 hweye no bi di sa numbers we ma wa wan kwan kwutwa nkose usika ntomu nemu enam se me pese me kasa bebiri ntino ope de ebo a fremi jacob usu we de mesre wa fremi eye mr jacob usu fremi mr jacob usu na me fa aba ebo ade cheme me ndawo yi no e ma saturday national ba no na me patcho me fa mo 30th ne twa ne fa kunum di mra afi na me be ko me program no so we de yenka ba me de bremo we papa ya mo ye ma me ne adwe pam dwema mo nti ana me de sade wi a chemo nemu afi na be ko program so mo a mo frɛ ya police na ba me de ma police do fa ma mo no mo nya bi di ye nyina no me patcho mo betumi afrɛ aba me line no so me number no ye 0532 11 1802 0532 11 1802 Moya ma biye atumi mpese mo frɛ na mo frɛ ba so 0532 11 1802 ana amamfo e frɛ e ba so no mo frɛ emra so me pete me 0532 11 1802 0532 11 1802 aha o first caller na e waso ma pete no sa wo frɛ na abawa me de ma police wo de ma wa na wo nya bi di ya bo mama ne 558721 ma me fa first caller no e wo so hello
1: ale
0: me nua ba na eti sen
1: yanko pa mo me hu ye na me nua ba ma wo so
0: e me patcho me su me hu ye pa be patcho wo de woni se nura de yaja me wa police fo akache mo amadom na mafra e kunim de eti se aba patcho utimi ji aba ma ba na me de ma police ni no utimi ji aba ni bi e wo ne ho
1: me patcho ale me ji bi
0: Eye Monday special man and patrol, me dima police ni se onfanya adwuma no. E patrol OGB.
1: Me fa cha ni me ji.
0: Me man two show, me man three numbers. E mu de he na oji ye.
1: Fa cha me je three numbers ni bi.
0: Na che se utu ya 56 age abani bi.
1: Me fa cha ne.
0: Police ni no number ben no de ma wo mpacho.
1: E fa cha ma me 65.
0: Okay, me ti wo mi number.
1: 8721.
0: Okay, and here what do you know e wa asem ni mu. Iti no wa yade yi pa se wa fere abaso na obedi no kure ya mi shira wa ebe nua ba
1: ba tre me su da mo aso fa se me mo su mama me ni ajo ya mi shira mo nso
0: okay
1: wa ti na me shira ade fo fro wa
0: mate mate me nua ba me su me da si bibri ene ye bye bye mame mpiki we nso e wo so hello
2: hello pa jinga se good evening
0: yes sir boss
2: bacho bibi ya bokodi
0: oba dia daro mapa
2: monitor program ne pa na go ponsha ne djuma pa o
0: me da sam
2: ze number na o kika se emmo no oni ze obi ama maba eye sa ama no kika se emmo ne wo on bakura bo de ma
0: e ma na me maka se odachina eye sikan ju no sa ama ne mmo no obi mum de aba ma wo ewom
2: obi ama me aba sa ama ne wo
0: me nkutwa se o sika wate
2: obanyi me hu bibi ya wa ma me nkura twi me
0: okay
2: me sene mi fifte gana ma na ma jinya mi adu mo china di why
0: mate problem no me mo papa papa e bo why
2: mate me das ba cha ze mo se ni esa se dani ese
0: ah u di obechi mo 3 u di 2 na me so Mr. Jacob media ba ko why
2: ba cha ma che me sene ya mo se se why
0: mate u ya no afre me
2: das